Hanyo hai lam chogu khana tiong nai ka pang ni ta khu bu khuk te mari kiching shong noa FM Ujjain to 101.6 MHz jo teo jara tong wang lolita khani rizam mong pandao khani rizam mong pandao zang khana tiong nai mani narok ni SMS ni bising te goi har jak rizam mong rok tebo khana to khana to rizam mong ani ya go narok ni goi har jak bang mo message fai shok pa ja kao tangsa tangsa ke ang je man chak sai to go na narok no khana rei nani ke logi tong di khana tong di pa ya shak jara te ha no hai te ke se SMS jara phung ka ham bai no ani kami ship chondro para ni se ang mong khai seli afia rizam mong khana nai cocktail ni mong nung bai malai singer ni mong Govind Verma bai vipasariang bai no hambai au hambai ha chabung ka takhuk da bukuk da mong shilia da kokre fading ke bininge khana to tok re samung o jara

Aw bila kena tato grisa mong hai no hai pading ke sms ni bakak thangle firana hello dara ang ronjit mandini ani rjamong khana na musung mani nangana tongke ani khak jango damani khani gan te ani dol dipote rajesh mandri buduram noresh

Au bila kena to to ka rica mong ojara seng ha kana oi pali ka haya da bala kena to ka rica mong no ha na rok ni sms ni bising te ko har jag rica mong rok no seng kana lai tong lai mani ka pang ni mari kising kana tong di logi ri tong di

0: awa jara kok dong ni phasing thang le phira na nae no sa tong kok dugo hello hello
1: dibor ka madam
0: da dibor ka ham takho
1: angar sang dang sak mani ni dogan do
0: aw sa bang ka takho
1: ang nai san plan to sa jong tai
0: ho o o do do sa di takho plan to
1: o pokon ni do mohabbat to chuke ni mani
0: ha ha
1: mohabbat to chuke ni mani
0: bu to ke ni Shoten ni mohabbat. Da da da da.
1: Do madam kita do.
0: Aw do hambai kenai dongli. Takok lanto shoten to kini mohabbat ni subject re chamang do angnai to kini na. Aw jara te kisa kok duk nai na shabatom hello.
1: Dibor ka ham da.
0: Dibor ka ham takok.
1: Udaipur Maharani ni raju.
0: Do sadi takok raju. Logiri tongma bagai panda khnai tongma bagai belai pele kino hambai maro kok tuk le uram ram phaina tongo